0: Isone moyo wake mambo. Yane angaite sa Josepha. Yane angaite sa iye. Zita rangu ni donzi baba Joseph Makani Kimanyeruke. Ndiri pasimnechi radio.
1: Zimnet Radio. Zimnet Radio.